Madani. Kapirang ako magumay at itika sa limbahan baros dusun ko. Hoy, aramay bo. Iti kaswabon tanaw ka apat. Kadua na hapa dititulan kawalu. 2,200 na po damay.

Bangun toko kia nuna buat karaja. Alang sana datu sesenong topan au datarau baino. Hiti'i geningau tomu baino kio. Hila tembunan nga tomu lagi. Pintan tu na atang kangau ka nga udah kaswaban bayan nanti lalabi na hitu matamu amyali di mga ito mugiaki o. Well, kasasari magkaringa okay, tapi na hidot bayan nanti gisam na jam ko hapadom miso do kaswaban. Maya diti magkaringa orang ngawiti teruputan ko ngayot tawan. Nagi kapailan gatang-gata. Ang pipiro nagi kapailan. That's why kayo mantadahan.

Bang pagulo di lang to kawat ruputan kong yatawan kasaban bay nati. Aduwa sinding paranghan ko ti manta di Eddie Edmond retan dot odoy doho ka. Umsutanan sinding di Joanne and Johnny. Sansagan ay seguno. Kaningaw FM ko ay aramay bo.

kabisanangan lagi kumadi kaliun. Kabisanangan dia di Jemai lologotan bimbolo to kabarakatan kuno paralan kerajahina id konti kati. Alasu magadaw ilotawan hiti watas tenom baino irad manangku di lo ikomayon dat El Nino atok. Ilo nolokomenda El Nino lo. DJ pembalan nopo iti sundait kyo saropod mando po keringaw ka. Oh, araka gesendait baino kya kaliun. Obuli nopo dit nukanti obulih nopo dot intangan nga amu obuli dot anuon obulih na dot intangan nga amu obulid anuon ka pasan tabilang ada mulan kebansan kematay sanan kebalutan di tengawli amasangin lab kasari talinga magkinangaw radio kaningaw FM ko ya ramay bo kadi kaliun.

Patila mo saan ka kung magkinangon sindi ngiti kaya? Paglood at nuri, hintangan to ko ti WhatsApp to binay nga iti. San rikarikat po WhatsApp to kita ko. Manimbarkan tagi di sundayt ni Kalyon kaya? Iti sinding nga po niyan ko sumusot iti aramay na. Labi pong dadi telod kagataan kaya?

ko mangumbal mga jawab kadiaman kan. Mumbal ako mo majawab kan to bagia. Sudawil di kalion. Akan ka sudawili resundait bagia. Aman kan. Sundait kyo, sundait. Akan sudawil. Tanak burung tiung kan to DJ ka. Oh. Kayang kura di gato tanakot burung tiung kyo. Acumil na po nimbar diaman kan. Sudah so, tiga liun ki, kia obulinat intangan nga amu obulid onuon kabo.

Ambilan na pa maraet di sundayt di kaliyon kaya oh ruhay ruhay na raet sundayt nun bay na kaliyon. Pamaraet na pa nga sangay. Bayang-bayang kad malayo. Hilan na po dahay kya, hilan na po kampung dahay, itinapot bayang-bayang ka nga gada ka.

Pasikan ko ni tapi na nakaret iti ta sundait kyo. Yung haruhit sundait ka di tapi na ilinus iti. Manto ko basaw din, okay, man ko pailo din, no, ho sundait ito pinay linus da daw din. Magkinangot ako pa sinding. Manta di, syari namun sa pri, opuri manan ko.

Ilagon kasado kan sinding di Priska pilakon. Nakasado na pandam kurayan pandabakyo. Mingka kat na pumato. Bahamitin na sundayt di Tapinay Linus kyo. Pakisimbaran dot magkikinongaw ka daw. Pahingka sundayt ko ti DJ ka. Magisa sa wallet, mumigis nga amu awi-awi ka. Ano ba kay giyati? Magisa sa wallet, mumigis nga amu awi-awi ka. Aramay na sinding Hindustan kuch-kuch hutahe pinadusun kyo DJ kade. O aramay ba kapya sinding? Kontok-kontok na padhi, lamamutungam. Nila kasari, minsayaw.

Ay, lani tenu nung sakira datarot kasiwatan kyo. Naawa ko ka janji. Paritan ma janji terang bulan. Kadi jay di Arifin. Makin auto ko ti sinding di jay di Arifin janji terang bulan.

Bahaminga penakut membal memarahi sundai ti tapi naik linus tik ya. Mogi sasawali memigis nga amu awi-awi ka. Tamar pamagi apa marai di tapi naik jonet ti. Dila kanto ka. Ada bagian dila, opigis bagian dila.

Bantok ka pala na kayo tabi na ikaw na ba'y nati jam kahapot. Talon na pa dam 2 minute tarat ka swaban kayo. Para ka ta jam ka pa dam isa, kurang ako kundad ka bar. O mababayan to rong odbay na tiki. Iti taraw ko apat. Haro iti roi tanda hide capsule ming goodbye no. Iti na pot orang omaya dat babayan iti odbay no nga. Iti babarosan karayat dit. Nagyari program dit uludan dat kopisan na pisang puruan. Iti kajabatan perpaduan. Program dit uludan dia lalabi na kapihan dat ititulan dat kabansan kaya, may galatulan ba yun at eh? Paminta ito ko kawago tito pinay nga it minamawasap tito kita ko. Hi hi DJ Angela, kadi ito ko yan Angela ha, kuno di matigya ko piyo kiyo. Mumbalo ko mga jawab di sundayt, okon ko why gari, amun na po na konta kom jawapon dit ko balutan kaninga WFM, kadi siya mata Johor Baru. Why gyo? Nga apa konta kila tapinay siyam.

kapisanan ko madi Elvia Samayparan. Hello, kapisanan ko sa bantaraw kaapat ko madi Jemaida Lumis Rolo ka ato kada bagia. Kapisanan dot papanaw kerajam yang pajuru teknik keningaw FM ka. Hello, hello, insanan tambalot keningaw FM, Sabah VFM, Radio Online Koskupan, anu kabar ka? Alansan dot alidas ngayon o insanan do kayo miyampay kerajat tikita daw kiyo. Tapi piyong balutan, sagigisam ka di seti, salam Malaysia Madani, salam Bulan Merdeka ka. Saya pakang umum balat mamareta sunda tidin tai kuti pasan di mania mania gansing di kampung kobelusuk. Hello DJ Maida, tapi tada ko apat lologaton mimbolotok penrong awak kuti magkinang DJ mimbolotok au atahanan ni letadau mogonsok gonsok no gidrapawon teh ka oh anu rapawon nu mania mogonsok rapawon dat akan antang adau kyo ko sarapan kena gitu. Lingkod hiti nugari titigaon magalit aluhung-luhung hilas saliwan magalumituang atawan

Hai andong, kapisanan kesaban DJ kyo, tabita daw kapat, mumbal na matimituang DJ, alansan katuro ilarasam om darun dabay no, langadon na kung larasam ka. Irin hagi, mituang na kapiyo. Irin na rapulan ko bay no, saropakad arin ito inga bongot tada bay no ka. Tangkanga bagay arin ni mamalapat akoy. Mamalapat akoy, magasak na akoy bang.

Pagulo dari kata kabar dati nukia harad ang telu sining pada ti siwatan magkinang auti. Nga pagulo daro nga wila sining kaya marihan ako papailang dati ti soot ginantakan. Bayan ako dahara na dito na kayo na kayo latik yo. Ito na mga karayat dit animasi di raitan dit araraat ko fiyo. Raitan dot new lay. Hilo po gunci na atik yo. Nga no di araraat kadang nga nasilikasari box office dat hilo kaya tapi na ito na po nga isa film animasi dit minangan wansaya dat duwamiyan nakanak itik yo itama o mitanak daw. Susuyan na po dito animasi tinga karait dot nugyati. Ngaran na po dito new line na po tinga the arrival of the ox katurang puti. Kinarikatan dit nuti ox sapi matuki o oh, sapi nagi. Ngait katun-katun nagi bagiati nga nuri tumanod na po dito article nga amu na dagya serupay-rupay lot ilakatun dia lo. Anuhit nasilig kay mayaan ditik yo o gumu o tulun dat minangay intang nga no sabab dat mga intang na panti nga kagumuan dat mga ino intang ang songkuro hot ni karara atot kakita na idilot animasi nga matad kat o gumu dat minangay intang ang iridin na kay kawas dihit nugyari ipamuhuan diti film teka nasili dit box office. Megal lagi alat kau yang debay no kita binai. Hilai media sosial ngaharon no po iman potong kopo ti keman shedit. Aw no sonong iti kaham mana po pintong kopo om okan nagindad. Agu mu atulun dat ka kita agu mu at kailo. Ilan no kami dat kuasa diti to viral debay no kuasa diti media sosial digital debay no kya. Mangila ko kopyo karay titi baham mila do kayo intangan nung ganong ti media social teka nung kapotol at kabar kya animasi new lie baham talos yung ding dati paranghan ko do kayo ti ula naman ta da sista palumpo sa manta di Muhammad Mizan Muhammad Kairil upo sa mlangad ko manta di Linda Nanuel.

Sinding penyampatan di Rosario Umi Laida ya. Laida Sopian. Rai tanda tawa ku tumingkan. Ara 24 minit pa timpu pupusan iti kasalimbahan Maros Dusun dot kasaban bayan nati tabinay. Ambakal kasasari no rikot panajam ko hapadom 2 sumawali kasalimbahan Boros Murut.

Aro to binay muhot na simbar na dihi sundayt ka. Narumbay kayo muhot. Apo da na simbar iringa o man kagud magkaringa o dat suab ka dito binay linus. Ano ka pia pamarayt ni sundayt di diyan ba? Mandada na kayo suab kayo.

Makinaw ta ka sinding lalay dati no ti mata di Jody Mabin. Kaus awitan kud matay. So tanan da sinding di Arabella, raitan dot lumang adoko.

Iti tako na digaling po saan iti kasalimbahan baros dusun tapi na iharas yung minit po timpo dot kasalimbahan baros dusun. Minsan po si kaw do kayo minagkinong oman ta dite no pa kiyo gisam daw ta bayin at di tila mo sana do kayo miyam pa iti kaninga OFM kasalimbahan baros murut dati no miyam pa ikaw di jelo ikiya. Tagyaran ko yung kayo, may pa'y dua sinding iti manta di Lenry, sinding id baros tatana, napilatan. Sinding pinyapatan di Bodrick Paulus, sa Mihana Emily, o Puso Kudika. Ay, gisamdad ka pinang ako, wag ko kita pinahin ako po, bye-bye.

0: and Sayang Ramuyun.
1: Ang kininyo ra kininyo FM.
0: Ito Ramon ra kasalulan ra gunumurut pagayaman takaw monsoy. Kininyo FM hebat am syoknya.
2: Bayrai mayara inatangan pagayaman monsoy yo hinapakitakan ra rimbai-rimbai. Tukir orok kasa suku orok kalimo. Rajam karuo suku rajam katalu ramai.
3: Yo, talin pulin takau pagaiman monsoy rimbai intori molisikin sanggilan bagu aka rimbai kinitaki. Elbia sampai paran am rimbai kinitaki nanoi am naiki. Sayonara tini narumbai guang nasindualan rinimbai di pai dipitah.

0: kami po, rimbinder inus ang darak. Rimbinder nga lang na pilat na haling. Balasan kondo, mapilatan guang oro reti ya. Parin ko lang to, Jo, ramin nando bang kinuramon na kini ngokin. Tungguli takaw rapagayaman monso iti rimbinder sumunod ti.
1: Kini ngofem.
0: Hebat ang monso ito, Jo. Yo, rimbay na sunuti ronda rimbay tori Rosidi Sabay sa Kuliambang sunin pa ko ronda rimbay tori Rimusago ang kaos rapansuayan Susana Bonsing na Taman Sinikin Silip Jambatan Amas.

0: Kayaman Monsoy, pakitakan darimba-rimbay, kasagan min saboy rajam katalu ramamay.
1: Kini ngawfem, hebat ang Monsoy, tojo.

Yo, mamar no yung kapaparan na pagayaman mo sa itaka oro reti, rauro ka pati, malapin ko rin po yung rasuswab, no? Jam ka ruo, sabi jam ka talo. Jam ka talo, sabi jam ka tulu, sa rarondom na mabay kao DJ Aida, ralum santai petang. Gitu ko pulos pagayaman takaw monsoy, makapangkirong takaw po yo. Para susuwab no, tumojo ka mangkiralan ilalain min pat malasuk rayno ti kaswango manginom tuman timunansak kalau membayang rambayang maitom amon bayang baguan gino monsoy. Yo koson pan rimbay pantoleran takaw ra kasalulan nagota ka ra gunumul ti ruo rimbay pansiangan am naik on pinatatang gina kita rakit di jeloy mingkoto.